Bun bun mo kay hai. Complex na ngai ti 678 khai mesa nau wat kok 7. Hai ni chi bat thmai nei khnung chnam.